0: Tan ko chamiet ke ati ke bay tan kura inti chogen yo karal tan manti na ko abu jam ke gen go ben le go ya ben in kichen ben bay tan cheng ka kada tan na ko ingoken ke muk po da ya abu jal ben le go grel den I tan kana le go gi na wun nga
1: ya na na wun atian nya na wul ku ya na chila ben tan Australia wato pan chol Melbourne kayen wai na log la ting ka mal bone ki a sit won ading apan pat lakin wo go ga chi ben ko ten 2006 fan chol choboton ha chan war ngo choboton akor ba choboton ko patin loy loy ya taw ku jala taw nin mi ku mok tin ya apat mi ku a chi lu big nim dang liap ku jala ke ku ne ke gro ya pan kana pan ku ne ko tuit tin te chin mandu wit ba ya tan sport kaya mong nomping ko bukiden won pat ko buyog niag kaya nene kitchen yar pan chol chabaton ten
0: ni akalo tanakan we muk pot chabaton
1: ken wo muk pot ten chabaton taban wo go gal wo gali wo ga chi ju wo gun taw ten wo esau sudan nir wala bugrot koen ken wo muk pot wo ga mat bukidan pe adun loy ku bug loy ko wachin potiel ku yen ya ci ku lu yo ugacin time ben ugalu kuna lola ben la weekend ka yin jet mit ku bake ya tan kura yen ken wo muk pot ku yen ken wo mit po the ten other than that ka juaya ding ta wo piri ya kin ken wo muk pot
0: jalla ko da man tan bi in shabton tan kana shanka kada tan kan ku ene loy tan ki ci lon bin mit ku bay tan kura tan e da no loy ke ka piro ne ke loy bay tan
1: acin dat kay kang pirwana loy baite ne loy batien ya loy ko ken piru bat kura e chan ku bo wiche wone na community ken bu ko jam ni e kumit e ko mukada ku ye jam kumit kada yenen ken tawen ken pir baite na dingi riel akin ko wone niar e wadan lagor ko community ku bu jam ay jumun community da yet wala bu jam o ke kinena ban la community ko won jumun ke ka wajat baga ting hal pir ba eta ne wallo ko da ku bo miet ki baga lew ka da
0: e cha ting en ka na che ja pial chi lonon chi ne lel shabton e pan chin benten ron tim ka ro ku de tem ku in chi dal cheng tin tan kana ku in ngor real tan e yo ka kral du tan ka miet ku e yo chit chitan pian du chit che lew ku e ngo ka gine en tak lona da ke ku pa den bu mi ga be tan tu e chit kan
1: ku ya ne yo a po ke ka pat a cha ko ne pa chan miet ke al ku rei ku na won leg le dit ka ci kan yim ya de loy bi ga lu ye wat ngo a cha ne na cha ko mo ngim pin bi ga la ku rei ko cha en ke cha niar en te dit te cha te ga pe ci mur won en kor miet ke an che la chat na won leg le dit an ci a chat a cha yo en cho bodo ne cha yo gen cho bodo ne a cha mit po ku ka won ke gu loya tan mit aje yoga na ji miet ki aji kemi mu pan chol chobotu
0: we ki we ga to we ko ajun ji cheng ba eta na ku aku kol shabaton war en tej wel ka ronen run ka rein ke ke chlo wala run ka ngwan 2022 man e chol garan ko al ka tej shabaton tan na ko chiren shabaton ben yo tan ko pin num ku ro wonen yo tej tan kana aka yo aku kol shirken kana bu ben be shabaton e kan chi anda ko we ka kam kana
1: Ken aku kuih piada pay taban ye no ga mawian mawuna lo kuih tiang do juang uga ciri la pay men Sudan bukial ben real bay ten ya kek aku tapan cual Sydney un lek kek la ben ten shabaton cimiat kena cik ban mungni ma pay ukurai ku kek adir wajin aja kedit un lek kek wud jod ten shabaton cipu ban miat ko ya ipun mi adban ku yenen be zari cha ben yar hal wo man kri chu ben yala pe bu ti ngo ko chul wo ga ti ngo ko chan a chinan che ran un chen ben bu miet ko bu ka yar nyal ku le ki chirken le lo e chu ben yar pe tenen be zari cha nyar ki chir ke de lwe la ala to le ngin mit ko man dit ken en mug na mapat e chan ku ba do mapat bi mit ko bi ga bi bu boat bu ka boat chu ko pe de ka loy kayenin ko gonchi garang ke ga lawa ke chiglo ye ko patapae chuok mit phod ban wo yine yok ka yiran won relik ko go ben ben waji pon miet anye ko won ke ka diet ko aji pin nom ben be zat sa sudan ko yaji pon miet pa akere lik pa ka kuj pa ta ko kuj pa da kere lik ko mi ko
0: ruon ken kuro ben twa kuro pin nom ne lel ke wel kap tan miet ku ne ya ka le ke twa den ken te chita bi ke gen ya twen ten ko jalai na ya e pial ka da ba ke re ke glo ne ya ka lo ya ka ke le ka da ka ka
1: achi pol lakini inta wijin ko won pa bi mandu loy ayimir po baniar ko ba loy ku yeleng mandu ya e dai ku ba ben ben be ba chet ke chu loy kan e dai man story ku ke leng mi ti chan bi ngi kan kan ko loy rot ti mene ke ti kan ke chi mi ti ke chi ka mir pot ku na e ke benen ben be mene ye ku ngot leng ko pa ben wor loy tan miet ko
0: ache ku po le ja yen ku in chu le ja pa na sha ko kal du ram ko go rel dun ba tan kana tan ko jwa jon ke real bae tan wala tan ko ko won ke ni aren ku big ben pan chip pan dun re lu ek tan kana ye ngi ji bae tan ko na chong aran pian de ka lu la pan kana kenin ke cha pian ni nan blot an bom ko ko na ya
1: ku ngi ji bae tan pan kana pan ko ri ku na bar ku ngi ji tan lo ya to e ta won lu eli ni ku ji ko nya ka lu ba yok mit ka man mi da ye mu ni mi da che ka nim lia me de ye wit bom mong nom pin ta won pan kana di kur kuna bartin kay mumit kunni me chan ko baya cha denen ko pat bay ten kuen ke chagam
0: ayen in chuk le na cha ako kal du ram ko wo ye kol kana SBS tong ja
1: a chin ka dang in ba du ka le ya an chen ba rom ke ga yi ni ra na tong jang ko ku ba ko pat de den en lo ro tan wo bo ben ya da area ak ni ara pe yo ko wit bi ni tong da ni jang ken ku ba ya ni ala na chang na da kaya butong jang kit kana ba yok da na da ben nyala yuy ku bo lo ku buro chuat ku burana ben bi api ha le jen ba dogin ya
0: ay na pa da pa we ko yon we go ping tin ta na ran ka je mok au na tian ku ne ran cheng ba long shabaton chala ben ruon tim ka ro ku tam ko ral ta na ke mie ke lu le ya la na da ke ngi rot ke ko pan wa na lo ye ke garang ku jala lo wonde ku thwej waren chike thwej ku jala ka ro loy tana ye ka tin ka chirin ba tan chi ba ni ala pe ku ye ka dial yo lo na da thwej kura ku jala ko ne mi de king mok ni al ka lo ka ke e ton ka wa na da ka le ko bre ke lo ni ni loy ren che ye pial ku bran la tan loy ku ben mi banan ba tan ki ne ku won iran nya ke lo chen aran chit yet ko le bu miet ka bu ke mu ku ya ku met ke ke lo den won ne loy ken ken en ku won en ka jamok tan tan kana shabaton ku akukol ko yon ke chen shabaton ke pungu ke wa jam ku koy ko kwa ke ken na akukol tok ka ma ku kol won ko yon ke chen tan ta den en chen ke tan ba long shabaton chuk ban le ja ba emantin kana wa ban la break wa ban a ban a lok ban la ku wa ban jam ke Thomas ku ke jo gwa jam ke to me sa wa ke bu ke kang ping tene tan kana wa bla break wa bana ben gang wa do ping SBS din radio
2: stay connected through the unexpected with invincible wi-fi from spectrum invincible wi-fi keeps your home running with fast fiber powered internet and automatic 5g and 8-hour battery backup making sure you stay on track working streaming connected to friends and family no matter what be invincible invincible wi-fi from spectrum visit invinciblewifi.com to learn more restrictions apply services not available in all areas
3: lum sbs audio app ne yakolo ku jog ping bin ping na gir kun nyar ke lum ne app store ba ke chin won bin ye och kan ne google play ne yemen
4: SBS Dinka atone mobile kuni internet ku radio
0: wak arsona jj en bugal ben ping mentin kana wadonen jamlona da bye pinye chieng ma

kan ko jwe ja kan ma kul kan nim ga diri ku fal ga ti won ta ga ga ti ta ga ka lay ka fat because me de ke nom la raj ko won ke braj lakin a ga dir ga me ga ri ha ka tin won ne tin ko kul te ga lom ga ko chin gni ba nya no ga ding ka le mi ar we lakin ba den I ba ne ga ke ka I ba a wa ka jot bu ka ga ji school I ku lo ka ba because ba a mi ke kan nim raj ne ko won ka ke ga lo den ko fani chol chab den fan fat ko ke ke la jog a koy lik rana jog chabaten a ka ke zon to denis era ne chol mo una lo ka ke o pira mo ngo mayol rana chol ton mo ko rana chol mo zit vol ke ga koy ke jog chabaten before them rana kong chabaten ne kong e yok ke rana

0: Ile tato fatal tanonga mumu le nei vaiaso ia o se tasio tamali longa I ona vai te mil man Samoa mal tau tu o lo fai nei ala I pisinisi mo tangat Samoa ni sila Australia o ia foi le fatal male so si mali si sini lo so so ni atu le onga na ta winai ia sa tal no atu ele SPS e ala I ona sao SS o le fionga la mo stele nua fesili tavita sio Ia ua alo tunei la stonai mo le independent poll ale malisi a ua se fsoswani mo whanaua o ngal kulisi Samoa. Ia e fifi lava e whatala whatu fwy le whiongi alamo stele nua fasili ta vitusio e o se fai pisnisi longa fwy a o se sui mo mwol tatu man Samoa ia le ngata ilea o le whata ma ia o le maftanga malisi sini Ea, so I fua maumalange mālau e whionga la mostele?
1: Ia, whātāra whātupo, ia, e neitu la le aso lau, whionga nei lua, ia,

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Download the SBS audio app. Mai e whaafafonga ai I au polokalai me te fiafia I ai. E maua fua le app mai le App Store po o le Google Play.
2: Ia, o nā sautou whaafonga mai le whingala mostele. Ia, nua fasili tā vita sio. Ia, mai le si tama la kapi o le man sa moe le si tama la kapi o le sunga I a afatus o alo. Sa whaingoina o ia New Zealand ma lalangi lo la kapi o le Energizer I lona sao sawa ma le puenga tā I ona vai tau I le Manu Samoa ma le Ocean Pinial Crusaders o le sunga a whato o lo tū mātila pea ia maumatātia na ia whatuina o le vaanga lona lua le nei ia o le whateltel doanga ao anga ia tu le Manu Samoa le ipo lalangi
3: o le bala au inga o au sa Sa ele kening a fai ele se fulu fo ele I ngeila I pali moa.
4: Yeah.
3: Luma I Brisbane.
4: Yeah.
3: Ole vai kening a sa fai ei. Ele amakanga o se meo yang wali. O I ngā api e ngā e compete umma I haa or super 12.
4: Mm.
3: Or kemi o lako precision fai ele. Ele ngā kai ka alo maisi au. Ai ngā o maila ngā I umma li kau wangale. Nga o kā kou ma fiki ma konga ea awa lea kungu unga a mai.
4: Au fili, ya.
3: Iwe, au uma le super 12 lenga yei. O ingala sa mako kota whaino ma Canterbury. Ia e feo lolo fo ia ngai, ngai, fa mangu ia ngalu ngaka alunga. Pela o nganga iloa iloa o ele Canterbury, ele Crusaders. Nga uma le ngā. O koe laku sa mua. O leilau ke ye I maa lisi kore nginga le fefi. Ae wala au wakul vahenga le kukongu I klape au sa maa lisi. O ke sau. Ake o laku loa feme o le vidi sa o kwa le ila le Crusaders. Ke minga rapi teens ma Wayne Smith. Vidi sa o kwa so ka ekule yungi sa mua, yungi loa sa mua I maa lisi longu wakulu hao. Ae feme loa lema nga o ke sau o skemi vavi.
4: True.
3: Awa amaka nga o le super 12, nga o sawo se meo whaiwi o apelila.
4: Malo, sorry. Mao, wae, sorry. Ea, champion to soul crusaders, ea, e mulma wina I lavalo o sao tele, Ea, o a whai u lau kariyo wae, se ea tu wharani, a wham tala mai laka pi wharani, ma le ese sengam New Zealand, Samo.
3: O wharani I le keminga mako ye, ia. O le keminga I pi wa whainga kaha mai au ia I o le lai kūlang. O le awai keminga mako I pi fōlinga a retire mai sisi mai o. O ngā ole I fafo pi fako a...
4: O I wharangi ako,
3: a. A makar career ngā kapea o I wharangi ma enge langi. E o aku e mo ia ele mālo si ke le ngā luako au ka alo le au a peyon.
4: Peyon.
3: Pei au le aunga le ka aloa inge ia le uso le ia, le uso feleki.
4: Oh, okay.
3: I le ke mingi, ia, e o akula, o ka pekengi ia, e se uma ka pekengi. Erke le au ka pekengi a le o se ngusila, se a felika. Ia wae, o le au falangi umma. Ia nga mako aku whaila e luaso e whaila mako kose a ole mako whafalangi. In order for us to communicate whaalele wai e au ngā piwa mangi ole ko kele al vāinga ia ole la kou lava ngā.
4: Ngā ngana ole a whaunga whafara.
3: Iyo e ofo ia leo le ili shopping center po le alavan me e lea ia sisi e whapalangi se iwa ngā ia mga ofisikala. Ya e whaingi kaha ngā whaahi e ma whaingi ngā soswangi.
4: Ei.
3: Ya pēle o le unga lau kala o le o aku whalangi. o ngai kamai o le vanga o pe lao le uso ya Jeremy Tomuli.
4: Ia, le pou
3: vo. Le nka alo ya kianti sa lo ka alo nam sa amua. Ia, mau ki wakur ke minga pa wa whaka usanga kalunga ye o. Wa fluens kama alo le whafalangi.
4: Oh.
3: O kusala al mako so upunga.
4: Ok.
3: Na mako wako maka afa kasi maska mau leo la feyali ili au le kasi.
4: Ok.
3: Ya ya o me umala ku so le coaching ya Jeremy Tomuli ya mako
4: okay
3: ya fa penga le finga
4: so le sa no so walo na ne ye ni o walo na so i fu ai to no farani po New Zealand te me crusade to fi na yo walo ma le fi ango so fal tu
3: ya o se mato ai nga ya nga fa nga New Zealand ke les ki ki o na yo ma tu o im tau tuta ia ma sa anapu o sion tinao sa ma sa anapu e sa peta ia o tavita se montafa I ma tau tuta al vai ngale il falolo lo kapis
4: o kapis ia ia o patima
3: ia nga
4: to le forma
3: nga o le tuo fini o le o lo fara in lua o le ngai ngongofum kapis ile o ngar falolo le
4: Malo, malo, malo, le. Say, malo, ia, afato. Leulam lam fai ulta. Olteus of foli polo langi olea so miti via tu naitama, ia, mece foia le. Pulenga wa ausia in a year to if afo imayaso to, o ma walunga manzamo.
3: Ah, ke lunga pause. Peso soangi in a yokako waloya. Eh, or if I'm a hung ya. Ele o a uma coisa que o meio falou com o outro tu pôs-me a tatuar tu

0: fo ilan malai e mafaya nga sio mai ngai me la king al fa ma lo si au ya la ko bol ya la ko kasi pele la ko ma fo fa u man mele fo kasi ai mot ka ko a kung kai pe fo le ir te mi ya fa kai le di u ki la ko la ye u manga yu so ma ko yo to o pe yo ngai va ngai ka ke va ai ngai o le la ko nga nga nga ai mesi la vale ko po fe la vale me fa ye o la ko fa mo mo a manga ko har ka ko ku e pe o ngai va ngai ngai ke lu ngai fa pe na u ma na yu so o le ko ya fa po po ngai me fa ai e o la o e la va ya preparation a ka nga ka la va ya e fe so so ngi ile va kingo ingo la ka pi ya la fu ile le ngai fa ya unga kemingi o ke lunga po ai la va fa ya unga e wa ku ya pa wal me o le o le fa kingo nga lunga isi singa ai ai ku sa uma ya au uma la ka ika va ai
1: ya taru sia ia fa fa tele so alo molo Saul lak pele tno ya me se fo yo lo ti ma ile tapena to li polo langi ya le manu sa mo ya manuia tele o favo lo fenga ye ya so fo ma ye manuia
0: ya va ka ki fo le va no le sung ya e mo le fo le nganga va ka ki fo i si ta to tno mo fai ona fa lungu lungu mai to va fo nga mal ni tu la le le le aso ya fa maruru ko foi pe ai singa upo la vale to fa fonga i ai fa manu ye telele to ele il tap tap po fo i se ta to tnu a le masi ye ko fo i se ta to au o lo na long long wa se ta to tnu la langi ya a si li ai ona fa manu ye le to ele sunga a cherry wo si le ya a mesele le fa fo fo i na fo ne por kalam ya i ele li Ah, c'est fou.